0: Nani vapurukiri voradio Musambiki. Ponao kwenyuka. Neisisiwo tinoponao zvakanaka. Muchode tikanganwa. Tiri chifusho chinoturukira mazi. Pomwe nokumusijira. Dini yochijoro shindau. Ari pabepa mangi. Jiro mketa tunguzoti. Wakabatirira muchini. George Mbaro. Chilongo chanyamasi. Chinokuya ngondava. Zvakaitika kudini kudari. Navaisona na mukaji. Mukaji no mulume masoje petisku pomwe nenyamajao izwani shirongo chakaita
1: nyamajao ini nusiku ndakahawa
2: mwakaha
1: ndakahawa dini wakabika sini ndakahan na kudini respect makaha baba
2: kuha baba kudini ndakabahwa ndimwe
1: umuzi ndoo vandainja baba kunanga baba wadi
2: Mashinini ndo dainche wewe baba mulume. Mbabangu kewe wakandiba ndo wadainche udini. Bamdoko?
1: Walo dainche mani onoda kudainche.
2: Dainche masoloji.
1: Kunanga kudini. Mjimai?
2: Ndawe.
1: Nyamasa disusumuli?
2: Mashi. Bepi dolo laka gala mwada udini. Paki, nina chiba kujisiva. Usukunyi ansiku hakasi mwakaha mwarekera kumidamu. Nyamasa mkumbira kutususumula dolo laka gala.
1: Ndika hawea. Uchandire gira nisambe nyara. Ngoti. Msuku yoshpiri nukanichi. Ngoti nini wala jaji mkutola nyala janguti mwani kukanya faka. Ngoti waka hainkwa ndanzikuha. Ii asi zona isu wala kainkwa kundaka itasweze. Baba kupikiji wae nanga uchamu isadolo. Andipu kujijisa padoku padoku usimwa nisiki.
2: Ndandu kujija.
1: Walu wana cholo si jungu wala. Otortevelera wala. Wala ngati chinche moda. Ngatende koko mwila kumabawa ayo mesu.
2: Nina ndishikato kwenda kondono, ndinoda nipa.
1: Wakuma wakwapi, nime. Ya msalo?
2: Yo ntoyo kamale.
1: Msalo?
2: Da kwenda kunipeke cha salvesha, nawekuma ya ntoyo, ndikuda nipa.
1: Zunabatika wani?
2: Kushoni.
1: Zakanaka, ndinenda kutengira hako hikala sui mwipa mapuanya.
2: Mungada kwenda kubawa, pindani moga, nkutinova, ntengesa kuma. Nini hapa, nini, nkuda dolo. Andidi kwenda kuma kuma
1: ni. Kanaka, ni ndirikenda kutenga nipe. Ufana waka nipetira. Kuna mapuwa wa sine nipe msoro we?
2: Iriyo, waiperi. Mavia wali.
1: Kanaka.
3: Cha kwenda kubawa kaa kioske kaa jokiti yo. Tinazumwe dazwangu hapa. Nangani shukadini? Shukaita utenga la mulata imwe jire fresh kuimwe hapo. Dutobu yao naona sonu naona ngoti. Mbaya wa maumia nzuku imwe. Asasota mika muntu ngokuti zvikuitika zvizinji kondoni. Vachokiti.
4: Ndiani akudufunjaro, akudanijaro.
3: Ndini gravata, mwandikangano?
4: Ndiani unova kwapi gravata iyo?
3: Ndiri muno mbera muno.
4: Ndina mumbare muno, uri kudenyi wewe.
3: Ini ndikuda refresh kei mwe, ndokundipeka jenye na muna daima hapo.
4: Inini?
3: Zirukunesa hapa mukuona mjaha huyu anogumea pano hapa? Kopo wapeja ndiye na kopo jenyu. Mabotiro sala vejo wapeja ndiye na.
4: Ngokupanya kai.
3: Tora stoba waro ndikuona zvokuti waiya zvino majaha maviri kubva John.
4: Ndizvona kamari. Andisi kuzviziva zvino nangaro muzayo. Auchipi kuti chengechera iwewe.
3: Uya murebu uya padoko anofamba ndo munakaji wake chuke chia.
4: Ndiyani weya angaita mazodo chepitisho.
3: Ndiye na kama pitisho.
4: We are happy. Ngano ndiponesa mburi yangu ini. Happy. Unomeleke takuda yange yusaya. Nitambe kuita kushoni ini.
3: Mchazo zivona. Ngukuti ini mkunanga kuti ndiri kunyepa. Mchazo zivona. Kopo jenji japele ndiani pano.
4: Where?
3: Ndizona kamari.
4: Chana kushivona.
3: Mabotiri enyo harikuwa.
4: Ndizona.
5: Hey. Mashamwali maparaze.
6: Ndawe.
5: Hey. Sakai Johnny Ropisa. Johnny Lopisa shamwari wazvisva timbisa zula usukuvatika
6: atenda buya na sibale vanobatira Cape Town aiyo vananga kwakashata maningi
5: aiye suva rinoguma kuno shamwari aya hakuna anosara kuno
6: takutaka ngonduku
5: aiye tese manje takutopinda kupinda kwenda kuhurira Sule kubera manje.
6: Mosambiki ngatipinde Mosambiki. Sapera kushata zvipi.
5: Mosambiki kwedu tidakenda kuite nyi zvimusetu. Sapera kulove manje kuno ini kulinani kuno ini.
6: Takampinda Mosambiki ngatibuye nomujaha uya wo.
5: Hai.
6: Kuna mujaha mwene nobata mukozi. Ana maningi kuzwana na maningi nomambo mambo. Mazoro jepitishko. Anotibesa uya.
5: Hai. Hai. Mosambiki hakuna zvinofadza manje. Hakuna zvinofadza manje.
6: Inyika yedu takabahwa.
5: Takabahwa si manje hai. Manje ai jinouya maningi pa. Mosambiki jinouya manje.
6: Ngatipinde.
5: Ah mashikuno kuri nani. Manje Zulu thimbisa kuzikuvatika.
6: Ngatipinde.
5: Ai Zulu thimbisa nwendu kuijono.
6: Hm?
5: Ai mazuru hey pa. Komalani komalani komalani komalani. Hey pa. Mosambiki ano stranjero. Hey.
6: Kuchaiwa.
5: Ai ai ai ai ai. Ah
6: kana. Sita kudino.
5: Ah hey. Nada itu swapa ngatugara talonga zvimabudo zvedu. Ne mangwana kumatolo kunendeka kuti netal basa kurime. Mangwana kuri miki. Hapa tisindika kutovhunja mzungu. Mzungu. Mangwana tenge kutsvanga pokenda kogara takaita futa yaya. Zvikabva yo xenophobia kufa timbiza tiri padhuze pechikaguma kune so Johannesburg kuti wari. Atestei ngogoma kobira mujombe hakuna manera.
6: Zano. Wara sudikana kupona ngokungwara ukasamba kungwara hauponi munyika muno itu singaitopinde sei atina chiro deshi takavia muno tusu takatenga chiri chese wana takapinda kaguma Mosambiki totopona ngozo ugenge totonanga dana ngatotapira kutreho zviro zvese ngoshinofobia tenda kodida kumambo nthangwe ndo mambo notibesa
5: kasi
6: kuno hedu nempatako tenga naona kuno hakutona
5: mazunangalo kuti ngatipinde yo mashida kugumisa kudi
6: tiroguma Atina muti kutakava baba maya vako
5: makole mangana tiri munhu vashamwari
6: hazvina ndava ngati svedzi
5: tikaguma konde tinovhunja aya enga Johnny hana musoro engwa munoziya goridi yawe ndakapinda lakafaya marohula yaya liya ndakaguma konde ini ndakananga ndinobata mushikiritorio mugabineti
6: tinonanga kamtsvapera kutohwa ngoshinofobia
5: ndeibata nombunu mbunu uya ana maminda ake mukuona mablanketi anoitwa ya ya kuzvindakananga muzungu anaya fabrika yemablanketi ya ndinobatira mondo omwe inini kuandika guma neblanketi rimwe ndenda kukumbira zve ya mai blanketi
6: inini ndinodavirira kamunanga uwenga wakaganya kondo sewa pera kutore hongo xenophobia tinoashiho kutsvaka mane kwasho ukatoashiho oyo neni ndatoashiho awo masoko guma kamaenda kuumambo anotanga kupasanga tahwe enda kusekereta dubairo opinda kaenda kuumambo nanga vavia vana vedu kubva Johnny vakatakwa maningi votorekwa zviro zvavo totikumbira besera kuumambo uvye kasi ne munhu chatinoti munhu hapatoona
5: vanenyi nazvo vona ndione vakaituma nange ndai Johnny
6: hana ndoumambo basa rawo unobesa vese ha Mashingaigira kwa shiho unanga kudia zano ne mutori mbavha yakambira kufungihwa baba namai vanoregera kana kudia sadza mukadem
5: etu sute kapinda tinoashiho majimai wedu anoti ashira ngavanedo vavia tinozviziva kuti kanyi hakuna mukwijo asempli
6: mutereje
5: unazvo hauna iwo kutelera kuenda kanyi basi
6: sakanaka
5: hakuna mukwijo kanyi ndizvona
6: Nesi ntura jakona japira soto pia kutogurika ngo pakati jimwito tosungwa ngo swaya. Ndaita kudini aka kusungwa ngo
5: zvindazola ngalira kamushamwari. Ngatiite kudare madeko ne. Mukuvona pabazareria we yapo?
6: Po. Pa lakizanda po.
5: Ngatiende kutsvanga kalasau 22 manero guma na Jona kanyi. Tingonkira guma kudare mesho biresi.
6: Ndanga jimwenje japira kutohwa kasi yapana yana yatotohwa.
5: Macho national for beer chakona ishwale washumusali ndiyane na vashamwana
6: anwe na tombozana iye ndave tombozana chiyengo chono chamusala no for beer
5: nashura opera gogomera mando ti holide kai kwa tusu gala bon kuno ini
6: ya ngatironga tipindi
5: ma udokolongo gogomera
6: ndio kala sa mbili cha
5: amba kuvetera gogomera hoga ngatenda kugwira kutsanga kala sa mbili tozoguma na zona kanyi
6: zvakanaka
7: eh nyama chao
2: ndao
7: ine ndikena kubuya na mtarau ya zvibacho kidive
2: kana Dolo la kona mwapela kulima shaku ndo kupawa kumwenga we.
7: Inina nonoki, guma kutaka dibiri mwelo shpiri ndapeja.
2: Anta unipa yangu ya, yomsoro.
7: Iii, isu andidi umu isu. Isu isu, awoni mbiri wako ukite baka yao. Mbiri wako ukite baka yao. Awoni mbiri wako kumenyeka. Wenga kudaro, msala sule wetu waenda kumbeji. Ukumbeji wabia sule. Matama wabia sule kugochi. Miro enda pa mtipo muhata. Ndikushuona shaku ite.
2: Nada, kama ngokuti sala veja ndi izu kushoni.
7: Au izu kushoni sala veja, wada kuzwa chini chwa kushoni chwa.
2: Yonti noda kamali, ngokuti ndi ngataka wea.
7: Ngatende kaa jokiti yu. Ngatende kaa jokiti yu kuntua kuna mwiwala. Kuna zumfana ni mwende kumbasa kukushola shola maji. Nini andi zidi nini?
2: Tende.
7: Ngatende kaa jokiti.
2: Kwenda kumakuma kuna ngatende. Noita kudini mulume wananga ngatende kwenda kwa makuma notenda noita kudini sembezera misha nopinda
7: sembezera misha nao kugala pa misha wepa kugala pa misha
2: kuti ndafakanyi ndainga ndishikama mulumangu andijijisa ndiyo ndakatenda kuti ndakalamba wada uzenda kundisio
7: waizonda kumwanani
2: wada kundisio
7: wala
2: mwanaka jano
7: shamwali yangu shike nshike uya wakatikinya Lakatikinya ndiye nangaye nanga ndikugala ngokulira nokutikinyi wachamwali yende famba nayo ne mrebuya nusipe vakandikupa eh tambe na deni
2: mash waitikinya wenga yani
7: ne wondo mamsinyoledo eh he he vachokidi
8: ndiani andi musili kushoni
7: eh tekulu simumwi
2: shoni kan
7: simumwi ma mazolala maude fungani pale mdie chumfana Tinumbira tiru kopana.
8: Ndinayo mzukuru wangu.
7: Mzukuru wenyewe tunda puya nena. Tukuda meki ya mbili.
8: Iwe musaya vya ikunu. Musaya.
7: Tende hungu hala hwanzidi.
8: Musaya jaru kuitana nijona isu.
7: Chikuru. Nwe shona mjima.
8: Dau.
7: Tende hungu hala hoka
8: sikule chela. Kona jaru kuwereke
2: chani. Kabeo shpiri unga tende hungu hala
8: hwanzidi. Ah, gubai, gubai, musaya. Ani, chitu kushuona kushoni.
7: Ingaba
8: chupari. Kuna Alwajeko kuna kuti andidi kutende hongo hala zvino nangeni zvondo.
3: Mazvona ndiyena mjaho ndakamvunja nyuwe vyashiya. Kuti hanga vhiri mjaho mazoya andizokunyepera nyipadoko nini mambo.
8: Makanifunja
3: makanifunja nchego.
8: Makanifunja.
3: Mazvona zvovaviya nazvona nyamasi.
8: Ndazvibona
7: zvino
2: ndawe.
7: Eh mbare nwe pera buya ndivona. Anobuya ndusi. Walibona kuti mbare.
2: Nada. Pomanda kwenda mulume nindi nindao pundoko.
7: Wakandovia majonjone ndo matolera kumi ngokuti pano. Nukangano mwanarume akandopekeja mabutiri maviri yoona nga ndokutanga kumuchaita chimudala padoko. Shinokangano. Purusi yo ukamwa undikana kukandira botiro munyonga macho. Makumbo macho ngomatengwe mumi. Kuti sina matengwe chimudala cha. Akula kwandi muzukuru wako nari pabasa. Undikana wakadzidza chikora. Gravata? Wakadzidza chikora. Atau ngupenno mwira pana.
2: Ah, então hukuye mwakavya wena na sukuni mwakai tolera pano. Chikwete kwete mchadomima maningi sina manga zvizvo.
7: Hukuye kune pano webo mtimenda. Kaisvisvidira ngomusere ndoikochera pala yanova. I majonjona yangu ya kuguma.
2: Shama chenyuchi.
7: Pera kuguma wadani. Vada kuvya konyangu jengoti wendo ndiri galiriwe. Iwe uri Msambiki ndiwe unozivika ngomadoda nodindiri. Undikana kuti besa tu sitapera kutore kwa zviro. Noze kwa ndana.
2: Vafunja mumu?
7: Vafunja nini?
2: Entao. Kuvona kwangu. Mumu vanga china kuvya muno. Vajichi senyo basa lomu nalowe ya loti. Ntava pano. Tirupo na tu siku nende.
7: Ata?
2: Vandikana mudoa kuwa funja vahite kolaji.
7: Imae mjimae. Bumbale hava. Imwe tikada zviro muchatiringisa tikada zviro munotitendei
8: nandi kalafata
2: izvai
8: ndikuda kushamba soko kalafata uwo mwana kachi wakasejaro kadaro ndiani
3: chekuru muchina zvesimba kudoko yamura
8: ena anodikira lokugara pamuzi kuchengeta vana anodiya kufa mbale kuviya zvimbano kuno
3: kufa munake mamunake chekuru mamunake
8: vana vanozogara nani
7: iyo kalafata kalafata
3: nandi muchekuru
7: vunjaite guru wako
3: ehe
7: andidi kupangirwa mbale muno Baba ngoni son pangiri.
3: Chekulu avati pupunanga ude. Wa hwiro shi dota.
7: Hwiro dota. Makalahwa. Apera kupinda katika. Apera ina kuite nimsi dota munu.
3: Vale bera munu.
7: Ndino wala wateguru wako. Wakada kusirira mkaji wangu.
3: Vano ziva zivyo katika.
7: Haa.
3: Vaitengesa mabaiberi wunanyi. Vagara pasu wala utengesa sarafesha.
7: Kunyana kumkaji. Ndino kuzivika.
3: Ndiswa.
7: Iyo unga kume angenye nanga. Hii. Vanyama jao tola mboti ririmu. Wakumbi huandi ya. Inini ndini andina dinyeru.
3: Juma fambira njona jumni ya kuita. Dodara rashu chashkala huyo. Nga jiri ya
7: nini. Ndino walo watekulu wako.
3: Mchana utu
7: walo. Matoto wakuma joni.
8: Kona diana kuveleke taro kisi njimani. Anana kutengu mbubojese hapi ndeka yu kwake.
3: Diana mdoda uye msenye.
8: Makamba utengu. Chekuru
3: mchamimashwe maningi. Chekuru mchamimashwe maningi. Azwiti kushoni.
8: Kuleleme jana kwa kanaka pasipano.
5: Hey, ashemwana maparadzi.
6: Tawe.
5: Ah, mamuka bon.
6: Tamuka imumuyo.
5: Ah, deshtaka guma ya zuloria. apanga tokende kushamwari edu iya no
6: yeah.
5: Tende kubuya na ena atunga atati jezona manje zona ino iya iya apela kusiana siana
6: machincha ngo sikuroni dai
5: kune uda kusika ngapa pana nyumba uda kusika pana predi
6: kumiti la kawa
5: agora manje tipa diga kwenda kubuya na ena atitati jezona umapi mnomu wadolo stalove jezone no madolo tu
6: mabawa
5: mabawa no yekuno ino gala kuno dolo kuno
6: here
5: una no se chirai Yani, kiasi na madumu ya
6: cast light,
5: yeah, cast light,
6: kakuru,
5: yeah,
6: yes.
5: Agona muzima shaman, epe ni ndenga ndaka zukangano, bono nde batira huyu, nde nanga mangua na kuna budule inga na luna, nde doctora lando tuzopulveta yokuwa hando kumshina fobia, dovi na luna, no usiku wa maguma, shaka zukwani kaja budule.
6: Bakto ya bires.
5: Eba, gazu ya nadinyero. Bondo jaka flipa mani. Ndaka luko neo. Wala ngapinde keno shamu.
6: Katende.
9: Hai.
10: Nyama zao. Bamtundu pana pala nadinyere kandi.
9: Nyama.
10: Nyama. Nyama anu vya ngukumbirimbi jojoni. Anu vya kutomba natwa. Pano anu ambi alika. Inda kuna kaya. Andeni joni mjimari.
9: Makana nasa munu. Makana nasa.
10: Wana kufa munu. Kena kusima matolo. Kodini kubata matolo matmati.
9: Kuita basa lukulima.
10: Kena kwa jahuni. Inini pitishi kwa kazi ndoga. Ndinga tuita nini kusia nyika yangu kubaka wale vona ndikubaka paliti nyika yangu ndiani waispera majoro jipitishika mbaka paliti
9: vona vapela kulima kawia kakupata miso kakusia shivali malo kundo wajone vasava shiha
10: eno wakasi wakabata miso wazano kusishwa kwangu watu wakasiwa sonu mbeo imalungu
9: basi
10: inadabu ya
9: mulu ne kumachave si vapela kulima
10: nilungu limu ilavya nalona
9: wajone vanolima mshanero mwecho umalungu muna umu tinolima wali maji wajone nguwa yao imalungu mshanero anta yakuma nguwa yao konda kocha vopata miso
10: wana vaita beba mbili mbijo ngo kutingenyi wana vaitika na kuwaka mnika yao
9: njishono
10: mtu unutula wenda kunyalisa mshanjaba hotora mwanako msia ude au nyalisa mwanako purume
5: mazama mapalaje
6: ndauwe
5: ataguma pabanka pia ngapa
6: pabawa pa ndipo na
5: pabawa ngapa
6: haa
5: ya
6: bawa lakata wakudini bawa hili
5: bawa hili bawa
6: jokiti
5: jokiti shida kulele ni jokiti
6: jokiti mwanimu mpumashanga
5: mpumashanga
6: mpumashanga
5: manje ya kunjani madame
10: ziya pire
5: wea pire njani
10: ula ngapi ula ngapi weo
6: ufamba kanjani msebenzi wako
10: oh so mapile ndiye pile
5: madala utsavelekete
10: zvino zvokazi kuluma
5: udaumeleke zvino zvokazi mpera utuka yako
6: pete mabotiri maviri hapo
10: mabotiri maviri
5: mabotiri
10: iwe kalavata via ikunu
5: saraveja saraveja
10: ndo chupa ngwandu kwani ah
5: saraveja marenje
10: marenje mutongoni saraveja takai
11: saraveja ukuita mbondo shano basi
6: nodayo light
5: mbondo shano
6: 500
5: mbondo shano marenje mzambiki marenje
11: machane ni mashano makangano
5: 500
11: toda ndumzino gozo zano
5: ndini
6: tachona john
5: manje pa tachona maningi john manje tavita tauya manje yeah
11: not if five meticash.
5: Five meticash. And come joining five rand. Five meticash. Okay. Yeah, hey. Manje, hey.
6: Epa sano ba? Epa tinikana kupwele mwana mnumfana uya wo. Epa tu kutaka pia tulewa shiru sedu joni.
5: Yeah.
6: Tumkwa kuvia kudari. Epa vandu wakutuona kudari. Wati ziku teba tabasa joni. Epa takapela kugomeo hakuonshira doli, jarela, mota. Nyumba tengandala ka nyumba zwese
5: shamwali ungafunjiswa tsana ngatagogomeho na ngatavia kuvona vana
6: awiti hwipena ukaita defa awiti hwipena unozopuyiswa kudi ndikana kunanga ndapera kutori kwa umambo uti uitepena tipuwe
5: yo na ngatavia kuvona vana tinohulira ukananga tagogomeho uno show wavieno zvile zvese
6: pejisa masoko kwa kuno madodo wa
5: wavieno zvile zvese
10: mari kona ngai muzai hukude
5: shamwali yedu iyi ichagala pamtundu pano
11: nada
5: mazoroji mazoroji
11: kitish nditonae namba yao pano
5: hapo nayo ne enda fona ni wewe pano fona
11: kwa fonera pa wapi
5: mudataura manje kuti shamwali yenu zano maparaji
11: ehe
5: vashandi vo John man vashandi vo John
6: ikona kuna vashandi vo John ikona lapa
5: yeah
6: Hey,
5: maya adoro Mozambique ya, nonaka manje. Na adoro Mozambique ya, manje rikunaka maningi. Eh, mashamare.
11: Druku. Druku buya na chakulo mazeroje.
10: Nyamashao.
9: Ndao.
10: Telefoni yangu imelilia ndiye anaangalia. Ah.
9: Pakata wa Johnny hapo
10: wapi? Pakata wa Johnny. Ah, zishamali rangu ya Johnny limwe ya kona. Ah, hello.
11: Hello, Chekuru.
10: Ah.
11: Mukubuya nini mzukuru wa Jokiti pano hapo?
10: Unende pa chupa gari, achupa gari.
11: Makapa gari, amba nyara padoko mushiko mukubuya.
10: Ola jesi ngali wakasiye sardu. Wakasiye sardu achupa gari.
11: Asipi zvona, mukuona ma comrade ye mashamwari ne. Ha
10: ha.
11: Aguma rikumulirani maningi pano, atokochesa no mungu no mbongo chomunodire mani.
10: Akochesa cheni?
11: Mbongo ndikutokocha kocha.
10: Kuchai wali zvikujima kofosha. Wali zvikujima kofosha.
11: Zvakanaka.
10: Ai.
11: Chikuru wazano.
5: Ai,
11: masojisha zvada sepuya.
5: Ah.
11: Ati waro ndugube wari.
5: Haro gume.
11: Ah, duwara basi, bashitu wara basi ndugube.
10: Chao.
5: Gavi, gavi.
10: Ndikutunga mira musaustevera.
9: Ah.
10: Ah, iwo ne uchashpera kwakwate mbombo yedu na. Itakubia nombende nezvibare. Ngoti yamati ndokumwe jojoni. Iwo wabona beyo unobuya nani wabona be?
11: Ndamona ndavona. Ha?
10: Waitaina me?
11: Ndivona adime, ndivona.
10: Ah.
11: Basupani, basupani, wana mwanaka jumwe na anga viri meyo. Fana nchukuvia na wana panu mwanaka juu ya. Ndukto msumuli na nyo.
6: Mwana itadi, mwana itanya gosu na ena.
11: Mwana nchukufamba vesi, mwana nchukushonu kukutia hii. Mwana itashu mkono
5: mwana juu ya.
11: Maboti nitape jeho panu ndivoda.
5: Ay, ay, ay.
11: Hii, ya viri kaba.
6: Yes, yes, yes, yes. Kakuru.
10: Ah, ey! Yo, garafata.
11: Chekuru.
10: Chekuru wako chokiti wakakata odi nifumbiri ya venga anaona.
11: Na, chekuru. Nifumbiri wao dota.
6: Yo, garafata. Chandani jama komeredi. Tusono kini mazuru. Uwe makomeredi mazuru.
11: Pralele mechi. Anuda udani pralele mechi.
10: Unasiwa, andisikuta kawara pasi ngei.
11: Eh.
10: Ndaguma kukunya huira pala kukawona ngodrambo baka simireni. Munjani vajoni ya nubia nukamise paruka paruka de.
11: Paruka kwa.
5: Hai,
11: shai. Kata simira kushuwa dike.
5: Habo. Shamwari.
6: Hey,
10: mimi nakuwekea shoni, mamuno mnutangwa nini?
5: Na urubon?
10: Ah, ndino pona pona kwenye.
5: Ah, ukama wewe urubon ni?
10: Ah, mimi kana mwekea shoni, sio makafanya shoni jani njia njio.
5: Yeah.
10: Muno kuma chini.
6: Pira.
5: Ah, na hii, tu sida tengele wao shamari pa.
10: Tengele muna chini.
5: Sina mbondo joni pa.
10: Mbondo joni.
5: Sina batu sipata joni.
10: Wanamavi yako ni PCR, gogomeho.
5: Na, tabia kwa vana vana, ukama, ne? Tangalomash ni ukubia muno. Andatu kufia kufona ukama. Kufita kufona osha mwari. Mazuba
6: Roji.
5: Apinda mazuroji pitish kukaa zindoga.
6: Zindoga.
5: Ya, Johnny shamwari lakana kama ningi pa.
10: Muna tiru shari mtekuluwe njimashu shamwari.
5: Hmm?
10: Johnny lakabuwa kamulido. Yua chenga shumpunja pizza.
5: Na.
10: Yua chenga pikipitandi wa.
5: Haa. Mulido wea auzugu.
10: Babake. Babake.
5: Yeah.
10: Muna tiru shari wambie njimkote wa kumikisi dadi. Wate shari wanyi wano kumikisi dadi. Muna wana naona mazuba.
6: Wana mviri jeduji.
10: Mviri muntu anombiri mbiju anonza tiendo.
6: Takasa mazroji wana mpanja. Tawia muno mpanja kuna tipu kuyivona. Siku nangachini.
5: Mashu watu wana nanambi.
10: Wala washamwari masoko.
5: Ah, masoko.
6: Tamba mungu. Washamwari.
10: Ya, mavia ni.
6: Ufajoni?
10: Ya.
6: Kuvia.
10: Emi ya mbwesho kwa hali. Tibesane munu.
6: Ndula kupupula kama munu.
10: Mukada kuturushali. Diyo naenda nanga turushali. Mwambia mwana na wana usidadi.
5: Mwambia mwana wana ugandu wako paja.
6: Mazoroji. Kumu weta munu waka sala msambiki munu.
10: Ah, ndakasala.
6: Munu tuu na murtavia. Murta kato grayo dali.
10: Ah.
6: Shikala sao chimwe, shikamiza chimwe. Shikala sao chimwe, shikamiza. Pero tole huazwezi.
10: Akura ujwa nanga tavia kupasia
6: nubu.
10: Ndino daka jihwandi wengenyi ngoti wakalebera mgereja
6: mbona watu ndaweza kusigereja
10: gandanga kuntirwa gandanga bona ikufa kama kete mugaliri azikubia ona ngana pasasi ofaje baba kona azikubia andina pasasi wali wawana pasasi ngombirimbito ngomungu mashimbomba ostado uguma ada tichira tabia kuona wapi akoona chini muno
6: mazroji
10: wa unopinda lini
6: mazroji na kubata mlomo mazroji ukadonangaza zvokufa kamake unongo kwengweneja zvese anongo kubombozera kulira
10: hapa ndo
5: shamwani
10: nanga
5: nada kuvira kuvereketa sokwadi ina zumbi limbijwa konde gara ndegara pakati pavazungu soni ndavia nini mjie jangu ndapi homkomboyo ndavia homkomboyo ndapi robi hom takazuguma rasa no garcia Epe ndeyo uzira udale. Beke la pinda.
10: La sangu galasi ya vandu vengono uzira utakashutwala tusu. Inindi nakamia wikita kutwala majonjono kukubia kunu. Antiru ya hundiwe ni.
5: Indakabi uhamkomboyo pa.
10: Epa.
5: Mshitima. Unazira shitima shineji wa chishifamba kwa ndeyo.
10: Walo wende ndukube sengenyo.
5: Pashamari tu stavi ya muno ne. Tiri muno pekinja. Shuro jangu ndapela kubihwa. Maji. Mundi muno tampira kusidadi mazuvesi. Nika na kutuvunjavo. Kusidadi kwa kagala kudali. Epa, unani, kuna hamazedu javia. Na ite enyo wana? Maisha mwali da utonga mba kenda suru kusaloto kwa suweza kumwa yo
7: Imai uchadoti ya ewa magenge
5: ya kenda kwa suweza kumwa suru kusaloto
7: andiviri kupala zentano zange matukira wadro joni avati kuhisho mundu wanumka kukoji iko wano gala joni yo imai uko misal kwa zira cha
9: na ii andi nini mchipa kwa zira ndukulangalira
7: kulangalira dini
9: lakona mchalota
7: alote suru kunyumba yu
9: alote
5: suru lakaravata
7: alote suru kunyumba yu ukaenda uvia uhwirirashi ponde kumbuti undika na kuita choimbo paino tundira ikangana
9: ndinga huirira dikana ndinga enda kamwe kosheja kumu
7: ukaviyashi ospiri uenda shi kosheja ponde opo ndi wano kontari watu wadini washeja kumwa kangana kukutu kaa mama ija uda vano ktole na ntolerwa
9: ngeni vachokiti vana mshambo ntoshe pana
7: siya kubata ndusu yuwa wana tina huiri Tukubati kena basa, tukubati reina basi. Hala huwe kwa pivu. Sa senta wetu wano, indona dinyeri ukutengisa bali basi.
9: Anta imu imu yu masoda kala unge nkundituala nini mshuri ya kunditisa nyakosu.
7: Ah, wale zena basi, ndai kwenye enda kushuja kumovi eva.
5: Vagravata.
11: Chekulu basado.
5: Ah, ndaida kufunji saba nyumba yu pano doko wane, yu kwa doko sheja kuma.
11: Iyo, tongo sike ni pashkuta vile cho, panao shigurumundu cho, shigurumbana cho.
5: Ah, ngosule ya?
11: Ngosule ya.
5: Yaka chena, nda, tustaloveje joni, joni ja, no hasa ja mkatimu.
6: Ginamba toilet.
5: Toilet ya joni, yaka chena.
11: Ndishona.
5: Uma mkatimu, ponu galapasu hasa. Enda,
11: shivone na okuno.
5: Shamuali maparaje?
11: Ha,
5: tukubia, wakapa kusheja kuma.
6: Dakustande shibuya na mazoroji.
5: Ah, sawa shibuya na mazoroji, kina kusheja kuma.
6: Mazoroji. Kubuya kubuya chana rumi meshinozika. Epa itusu. Epa apana chutabia na chona. Ne kute bataru baseyo yo joneo. Hakuna shiyo. So nga ito bate basa. Moda wiyo kubesana ne. Ita iwoko mono zika maningo umambo. Unangu ndina shamali jangu. Java joni. Jaka takwa tapo. Jipo tole kwa mjiyo. Zono puwa ngo umambo toko wana. Kula.
7: Nada ndaseka le wabwecho kwani. Akola ujiji so bandidi kuna inini.
6: Kula kujijisana. Tuda kutibwite mdantu, udante tuda unandandiwa.
7: Shamwele yako yaenda kufamaja itavia.
6: Aino ya sambi.
5: Ai. Hey, mabaraje.
6: Ndapo taka vizungu. Shinyo analisa hapo ndoita zokuumba huko. Ndapo taka vizungu na mazoto wane kupona.
5: Na so joni so joni. Kuna kumzambiki mashamwali.
6: Modo ndazo kuumba zine passage ya T1 ba.
5: Mashamwali. Indenga kusheja kumwa sule yo. Hey, enda hivyo sana kuna nyama ya kafa yoga sana.
6: Sule?
5: Ah. Ivano bangala kwa soguma kutiva basi. Tivu ovia wapo.
6: Ndakuya mbamba ndakwende. Ah,
5: enda hiyo.
6: Here mai.
5: Inaka shamwana kwa sheja kuma.
6: Eh, nikamba kenda sule yo mazoroje. Nyika nchako nikamba kenda sule.
5: Zoroje.
6: Nikamba kenda sule.
5: Alikubata. Zoroje. Ah, wabata. Ah, ndai wewe. Shamwali yangu idesha pinda kusheja kuma hivi inge.
6: Pana nchou ya kafapa. Nga hile gyo nushipanga changuchi munu ito wana nyama ya kapa kuto cheka misho. Ya, natuwa na mpinchi yangu natu pinda na yo na. Okay, ya, ndavia.
5: Ya, mwe ya shamwali. Mwe wana nyama kusha yoga.
6: Iyo, kito kondu wangu mwe.
5: Mwe kuna una wakona.
7: Ya, mwane pa, joni pa, ninda kakara munu ndezi ya munu. Mwana, munu umu, munu tukupona tu.
6: Ya.
7: Tinando tuka stado zara matriku wa chumangwa nani. Unesia, seme tikashi kutenga shasi maswana.
6: Nunga tufunja ndi muna tufunja kama kutusu.
5: Seme tikashi mtongo shuma, 10 randi.
6: Nada wa, koza.
7: Mbondo iya. Mbondo, unawachumwana chumwana kuchosiku.
5: Mbondo, mtongo.
6: 1,000.
5: 1,000.
7: Msambiki muna mbondo chumwana chumwana kuchosiku.
6: 100 randa.
7: Saja misa.
6: 100 randa, ya. 100 randa.
7: 100
5: randa.
7: 100 randa ya mnangalo. Unawachumwana chumwana kuchosiku. Ai, dinheiro maningi muno.
6: Agora Johnny, eu não vou deixar de meter cash 10 randa. Tu não tenga o sabe o jantar, tu não tenga o sabe o almoço.
7: É pá, mas mano, como que não gata pisi o azuiro, o dinheiro que você ganha. Tá tudo o azuiro. Mas e ninda que havia com a na Johnny.
6: Oi, enga zona le lulu wakafuwa tugumia kwa tenga, tustenga zona ni mwenye spesial.
7: Zona spesial yuko wapi? Ndakavia kondela zuku nanga nebasa ndito ndarwani, ndukulima matolo matmat.
6: Agoma zuru jing programa jiru jing.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprukiri kununguva jirukita mrongo muna kana 4 horas, enditi sutri kwenda mbere teimu pa mabasa o Rádio Moçambique, emissor provincial e Sofala, ngondimi ochindao mukatimo mangwanani matete o zuwa nga masarino Domingo Oliveira. Waropa nguva ino takuvia no kuimba ka Domingo Oliveira no mumbo kuti watoma ndiwe kundiserusa. Mangwanani akanaka kumulimwese.

Anavatani zitu, anavatani zitu. Na kutikuba. Anakusira ni kuba uko. Enda ni kabachika langu. Pasa manya. Enda kapira chika langu mundu chamuliwa. Bamba bachinchina. Mundu nyezi labu kwenye kaba chikarangu. Ntako wala kupika gula marula piache papra ya nova hapa basi. Kama palemu. Umba fono endupi. Umba fono endupi. Mwadaya kwenye kubamutu shuku gakosh. Mbunyi nziwani kundi kunenda huku. Mamba fano varemesi hawa. Agweza tibira miotu shi. Mwanzika kumana mchika langu chapulo pa moto pale. Moto atapu wa manja moto. Alikuenda nao moto. Pida sala mpepia ni basi pano. Baseni. Pangisa kuti mamba vachinchino ngabe unavichakuba atai. Ngabe unavichakuba ni. Guma na gwada panango, ananchamwache wa magauti, alukuba pundu. Nengu msa zoka kute gwada di gwada. Asa zaka uzirambu. Nzizu na uzira hii ule. Akupoko sura pundu chinchamwache wa magauti jiri. Kama muna pizu kute panango, nzano achuda piachi magauti pala, kazinga zinga na unchenchi, anji anji. Muna pizia. Imu mkungu kwa tila pundu magauti hache. Pini mwende kautaya ngauti. Pini mwende kazinga na umbu nchenchi penu. Nghama anakuzika pontu utaya. Munga patwa. Muna chibiro tani. Ni mwimbava. Mwamba ngauti wa guard. Yembu guard dama nga wapira basi. Ndapata mpavanga. Ndapata mpavanga. Ninyo magauti mundu. So anji. So achakuba. So achakuba. Azungulira bela wansenush. Achiso achakuba. Lembo lembo alikuona ngauti. Alikukwata. Kwa kusukwata vita. So uti aurotota ngauti. Nzano alipambuti ya choganyo. Mkwenda kansosa ndimwe. Munga patwa juwano kutindimwe mbava. Antumbu chichinombo fungula mbu masu. Wabatampa ndi mbava. Minyiro tampa. Mbava. Mbava. Abanji. Abatampa. Kasiaba toni nzizi nkoma pida mlefiku vwapa kuimba kwa leo 5 hours 49 minutes. Ndipe didi mwendi kapfunza piano. Funza mbo nkabe tunga di. Alipo anango pina ongefu nzizuno na stentano alikufunza. Imwe na kwarenteni anu nkabe nae tae. Ntondo mbu na imbu ya kuna kukufunisa ni mbu njanji. Zolera kuba. Zolera kuba ne. Ngafuna pala la bizera. Ngafuna kwenye kumunda. Zolera yesu pa nyumba. Imu na 50 muku yesu pa nyumba. Mukambu vovopa ni papapa. Fra muku yesu pa pondu. Imu ni mufufu. Ya palemu. Wakali lwa chinjadi ya. Ifembo nye kubalambo mizizi nango. Safunika kutitiwoni. Utumbi tunopasani. Tuchitiliani utumbi. Mfatilikeni chitila utumbi ya amuna kulu tai.
mbatilekeni chita utumbe chitira kazekulu tai. Wakula wakula. Chinchino mwana na vinti ano. Mbeneka saki mudziachi. Na kuti na vinti ano. Asakweza chita mabishkati. Asakweza chita malonda. Asakwanisa saka. Na vinti ano mamuna no na vinti ano. Na kuti mwana mamuna na dzaseti ano. Anachita mwana. Akula unoyo. Munga mpasa maka chakuja unoyo usho. Anakambava mangwana. Utumbi unandida utumbi. Mbuseni mwana panyumba. Mbuseni panyumba. Kupa mangwana mkucha. Anaza katipasa manyadzo na piana nea. Ngabi unafipia kuba tae. Sinzizuno kwenye kapeshkari ma... Wakwenye kameza matelefoni antu. Makwarto tae. Tae. Sapiringano na akazi. Agwerambu nshitiki. Mpopasa. Akazi. Alba makinino hapa. Unangumana nkazi nkulu. Na malala njache manaye manja. Chitade mbetera. Pa inkulu sinku metikaje ni basi. Sinku metikaje basi. Deji metikaje basi. Angaguliwa huyo. Hakuna katapana ngupondu. Sinku metikaje. Tepo sipia didi rai. Akazi ya kulu. Imu ni ngama muna, muli koti koti pa papa. Na kwari entano. Njuli kila papa hafi panu, hapa nisana pinseni bini. Kupi kweku. Leka funa tsogosa mamuna nkulu tae. Tsogola ndi ungafuna. Mamuna nkulu si pa nyumba pachi. Wachi mwana funza, wachi mwana wekeni. Wachi mwana funza, wekeni. Wachimwachi na maronda, wachimwana wekeni. Sipedidi lota na mamuna nkulu panyo ndikundikira afe papa ushu, ndisana mudzushu, ndini panu. Tayo. Kunja tepa kwa chakale kunja. Anapiana panyumba neta na kuchemira mano. Tepa mkuchemira vuvo. Leta na kuchemiro titiu. Lakisani basi. Piaka pishano mkuchemiro manu. Piaka pishano mkuchemiro tiu. Tepa magwera jamfufu. Note mane lagi. Ha? Magwera mfufu pale mwe. Mwakula. Bukani pa nyumba papa hapa. Bukani. Sipia didi na matira kazali shife pa nyumba hapa tae. Musana mudzi. Musuzumire majilero. Mumakonjiladori. Anji. Mupatipati makaro. Tae. Kapatia ni chova sita drumbo ku. Muchitembo bianu. Sipia didi lote na mamuna nkulu pa nyumba tae. Chita kumfambira mamuna nkulu. Afe pe wanga na mewanga afe piao. Inipanu panangu ndina salambo na chikaru iji. Ndina salambo na njinanji hapa. Tae. Pende kasemba nkazanu uko. Kumbwesa pa nyumba papa. Chinchino nkabe vipi tae. Kalene tika jitasembero kalene tae. Chinchino msasa mkula mwekene tae. Pile sangule mwepile. Kana pionu kupi. Kweko. Muna tika tibwese matoko siba nyumba. Kuna kaza nangu tingabile medzala tae.
Kuna kala nangu tinghabile meza, ngabidzole meza, hamidzala panyumba. Ife nkhafuna mabuzwa niye pale. Tai, tai, tai, tai, kweku, kweku, kweku, mwakula. Iwo mbo tsikana mbo jinjino mbo sata irambu yo, kundaka kambu na ho. Na sogra, kupi kweku. Mafuwa na sirani. Pikala angu na pisirambani. Babu esa nkazano pa mbaba papa. Akuchitwa boi pundu. Mangwana nkucha funa dungunye. Soguru anga sikutumisa tae. Soguru anga je. Akundisiri la soguru. Lakali sali kuna bwere hii. Soguru kusiri rani ja soguru. Hii mwena mamunano eni. Bukani. Mamunano achita kwa rentano. Kasake ni kumbia nuku. Kasakini mafuwa nuku. Panu fantoni ya dzukuru wanga basi mamuna nkulumbu atoma. Atoma mamuna nkulu. Imu kwa tanani pia ndoko nuku. Adzukuru wanga ale. Ndibwese ni panu hapa. Nadzio ndi panu kwa pasa maswiti. Pamipapanga panu. Nadzio ndi panu kwa pasa mikuche. Pamipapanga panu. Imu sakani mamudze numbu. Makula, makula. Kunja kwa chakali, kunja. Mukudi kiranji. Kuimba kwa Alberto Joseph Kampunzi. Wanga uje nkoma.

0: ili ampise anakumanika na ifano ikamana na zamalisira na wakutoma wakulimirira chisa chino. Mamuna mkulu, zina?
1: Zinanga ni Jose Sebastião Chapo.
0: Imu ni mwankonda Chapo?
1: Si.
0: Takumera kakama na kuziwa kuti imwe, ndi mwankonda Chapo mnamira ziko Msambiki?
1: Ndi mwene mezi, ndi mwene.
0: Ehe, pai Chapo, ine nzizundu safuna ni ziko kuna imwe, basa na chitemwe kublikira chisa chino cha Zimbabwe.
1: Imi basa ni ndi yanga inja kulima, inangu poni di kuprezana pata basa langa mbumba, tuya munu kutikari mwalidi mwa Zimbabwe muno.
0: Ndi mulimiriri?
1: Sini, muno, milimuno, mwa Zimbabwe.
0: Imwe ninga muntu kulimirira mbuchisa kodi njipi na ipi basa na chitemwe
1: basa kuluma
0: kwa kututendo kalikutalo nyoka za kwenda kolera
1: si niko ningi kulanga mbumba mbumba pulikipisa pisa maningi ni ninji pasa kanandu anango anopoka ngafu na manga latrina ngafu na kitalimpeza agora sasa pasanza kinyatwa chimbuzi ngafu na kumba tae so iya saja nita kataira kupi tingwe na nyumba matina manzache mkona disikundaliki. Andra pepe sapasapontu basa, ife atuanga munu, ife halimida munu. Maju munu, guvenu hati ya pakaya pano, asabaka zinjike na zatipanga munu, zatilanga kuti ndhenda ya kolera. Isafunika kuti ntomba kini ninji. Limpeza pa kisa, pa nyumba, ukari na latrina, ukari na kazadibanyo, ukari na kopa, ukari na atero sanitario, kulitani kuti ndhenda ni kalikutari. Kwa nyumba tambe, msati panga mbumba tauti, kutuwa mtu mpanga anaku na kazaku kwa nyumba pari, kuti anenda mulatiri na mule, angabweka mwe mule, asambi manja, msati pata chakuja nechibo zitae. Entao, angasweka sabao, anakwata dota, msamba na manja, kutitani, ya kalimo didi. Ii, jina yangu njanji, nchakuti, ankaoneka pakisa pala mtu mbozi, mbapatika na kolera, safunika tani, atamangemba tusemba atonga nchisa, ii anango asakawiningu pinzika na tenda ntenda nga nyeba soferinayo asatamangira kwenda kwa nganga anawusari kwenda kushipitao agora kwekuli anga nembuka mbaza na kushipitali wakumanita kari nita kwekuli sapasa mikazo ja anatulimia kwekuli kwa ngumi kule kwisi salangiza mbiti apangiza kutucha kutoma nita ungaona kwenye sintoma basi zisa kolera mtu unkwate wende kushipitali kule kwekuli anikiwa kuloro atapensile beni bebi ndipu kizuwefi.
0: Takuta pai Chapo na mafala na tadipasemu pansi kwa lero. Muna pinangu kuda sanemu kutimu sii kuna Radio Msambiki venu mwa droma na pepo.
1: Takutoma kupeleka takuta kunemu Radio Msambiki. Mwabwela panto kumero wa manyingi. Zakeza imu nefi. Majipinafunika manyingi ndi pepi. Nasiangu tambia mpango kutimizi la bala nsena hapa na pakaya. Sumo zimbe wa basi tae. Tikiti limpeza. Tosete nga kana limpeza. Ntende nenda kutari. Unangu nkafu na limpeza nkintarumache. Pepi la kitembu limpeza kutintende kutari. Ndema facho kumasa. Brigado.
0: Takuta pai Chapo. Tinacheza nzizunu na mamuna nkulu nangwa na ife mbozi. Wapakati apata tubo. Anagumanika chisachinu cha Zimbabwe. Mamuna nkulu zina.
2: Zinanga ya mumpu ndi Julio Mukremu Kashoti.
0: Tumani galamuka pangono.
2: Timbalonga tepu zinanga ndi Julio Mukremu Kashoti.
0: Ah, malonga tepu takuta. Pai Kashoti.
2: Sim, pai Kashoti. So chakutoma ine pereka takuta kuti akuradi mwabwera pano kuti pasa mphanga kuti mutichenjese. Makolokoto. Muno tenda mwanguwe wanyoka basatu ninga ine ndi litra sekundu kalau. Tapasua pasa kulonga eri. Ziku ndi siku tenda kuenda kaona mpumba. Mwoprikari kutakume litrina. Amange kasudubanyo. Amange kopa. Ajite njeni. Pasatu ya malite na pasue fendeni usiku na masikati. Kwaneka matenda kwa tenda kuchita. Sokoro kungwata mtu kwenda ku hospitali. Mungafika ku hospitali mungabwera pa mungampreka musapasiwa ntomwe mungapita pepa musamanja ku hospitali manja mubwerera. Anga kucha hospitali mtu sapasiwa koloro angabwera kuti mtu anabwera mapasiwa ntomwe ende kavasira nkasudubanyo muletirina tenyu pamwache. Papasiwa marafu mapatatwake mbasukisa na ntomwe kuti sala pano mbukhala muonda mtendole. Mbenye enjeni erikuchitika. Ndi basi na pasefu na kuvera. Sauti nga prari muno tae kwa konvidari ife malitre kwenye kapangani mpumba machenjesi nafuna kuti kuvona peteri antu tae. So pia kumalisa tukumwasa mpango andisi kuti onse nena nava ya kulonga ku radio tikala kuchenjera verdadi tipatise pasa ninge nangwa ku radio. Obrigado.
0: Takuta mamuna nkulu tina unango lena ife panu wapanti nkulumbu bozu wapano kwenye ndibasepi na chitema kubikira chisachino.
3: Ini ni nisapanda orenye Zimbabwe.
0: Ah, ndi musapanda wa Zimbabwe.
3: Orenya Zimbabwe si.
0: Tomani kutipanga imu ninga sapanda wa kunuku. basa njanji nanji na chitemwe zinaona mumbu
3: zinanga ndini Philip Jose Arvista sapana wa Zimbabwe basa na chiteni nguenda kugwanya mbumba kutakozi kanonyayo pa nyumba sawa panga mbumba mbakuma majenja au kilishu matata maparato idipoosh mbakana latina na kaze banyo tisa panga pondo kiki manga latina basi ngacho nyayi tai umangi latina uidziko mkuyuza latina osapangwa ti latina ile kemushi munge machita pondo chakutoma uifungi latina itamba ile ngobwa panja pa unzipa supali usami manja na sabau ona dota kusama manja kuna legra unatoma sika sabau manja chikiza mwalidi ungamala unakumesari ipiala pili mpiala pili wikichiti pa janja pa primaresho sasali ya mumu na kupuli mpali mpare ngoli mulimona msale malisha malisha mumuli uchiti kichi kichi kichi manja mangu mapiza wano kunu chichi ngamala utsiki kunisiko manja ngomasiko manja mboi pia pikulu na pia masiko kere picheni ngomasha puli kapata maparatu opata kwa mbumu cha ndi unyane chefi njizimu tangwanji chisongoti kana matata maparatu puliki maparatu unga tsuka mbika mbasia gore ya shuju sasa pansi ngabe punya itai unga tsuka maparatu mbakabe zuba tata zuwe isa menya maparatu wale mbauma unga maja puli kwa maparatu weka nyumba pipili cha uprivini ninji intenda ya kolera itambe tisalonga pondu tangu mazi asarteza kuika asarteza pala mididi achi tampa iboza asarteza isongoti ndi botisha bozi vintulitu manyu unga hika botisha ole cha utoma una umaika tamperi unachavundula gundu mundu mfunga na tampa mbumala mizizi makumatatu na chizuza kwa 30 minutu nga mbuma mazi yale ngata ika mazi cha majibesi seto orashi angagona mangwa mazi seto ola unamavitai unakwata mazi yale sambo tukwa plato jaule kama zangwa novu ula kuma tangu ntombu dani kwa mara plazo ndi basa chefi nzona
0: Apo pana kusazaoneka anthu akutanasia nyamvu tule mpisa anango mbala kuti panango asachita pondo pakwecha ndiba sepi na ipi na chitemwe muninga athuba thubu
3: tisachita ndzidzi unachimera jonada limpeza lokal tisapangana masapanda na mafumu na mbumba michita limpeza tichavashitura muzi na muzi pana pezefi unyai tayo unapala uzende sakwata mwachi muzi na ife michita limpeza kabosikeni mjimpangiza mangwa mwachi unodia kuchita basi pili sampana mitida kuti unthule ngwache uche sangwache pakola magwa ngumi itambe tisapanga pono prevention kada mundu anakonda lima interache ifi santemeresa kala pansi ngati kintaro wechimalonga o pasambano pambali mbali kintaro idiki kana shushi nyukonde ndikupala kuti tuti anthu amanyira tuzi plus zona ino isoneka mani kuna kulibozi na kolera panango na dierea para mathala nango apara atu madzanga vumba tsa pita nzono pita kuti nampoli kuti anapiana ene katha semintala o mundu kwa tangumbe leka saka fulantala kuti mamuli mla bishi zote yomuli ndira zisa kamwe sa mamuli sacha kampanya ne muzi na muzi
0: takuta mpana nangu mafala da saltera kuti musipe na kuti mwadroma na pepo
3: mafala nangu mbania kuti tosine tikachiri na kulangazi chisa polichi ndenda kari kutali
0: pangono na pangono ife tukuputiriza na makani alikuchitefe kubulikira chisa chino cha Zimbabwe tinacheza nzuno na mboze na funa kulimirira mai wa chisa chino pera kuti tive nzizono base na patwa chisa chino cha Zimbabwe pakati pa kukunda utenda na anango matangwa na kanza mbumba kubulikira panu panalimirirwa na mai renya Zimbabwe mamuna nkulu zina
4: sinanga ndina Anthony Salif Hussein
0: nzizono mukulimirira
4: kulimirira mbuto ya renya Zimbabwe
0: imu ndi mwani kuna wene
4: ndini mwanao
0: apo ndi basa nchi na nchi na kuti nzizuno mpando wa mama ule na imwe basa inachitemwe pano nzizuno tuwera kuti tikhale kutali na utendo nyoka za kwenda kolera tava mafala mazinje anthu adalonga upano anango alonga thangwe yenyewe inafunika tuwera kuti chaliru utendo nyoka za kwenda inafunika kuti fpano tikhale kutali na utendo kolera na mafala mazinje imwembo pia penseni pilalongwa pano munapipindula tani
4: Indena ungatepa kulunga kuti para kaze kolera ndisakhala na contact direct na Saudi para kupaswa mpango za kulunga kuti ine ndizitoweze na masapanda na mafumu para kuti tichalire ndenda ya kolera para kuti awene angatipasa mpango zinapasa awene asabweresa mativista kuti apiti nzona na ife tonsene mbitachita kompanyamentu para kuvunza mbumba yatu mapatiro abasa akuchalira utenda nungonono.
0: tava anthu anango malonga kuti alipo ale kuti anasamba okwata panango nyamvu mba gwinya kunango anango mba anango asachita pia udodi anango kuchita pimbuzi ule kuti chimbuzi nango neri kuchita pepe sachita kuti ana chimbuzi na adasowa chimbuzi apatike na utendo nyoka zakwenda basa na imwe nchanje inachite mwezi zonotera kuti pepe male
4: basa nonga nene tisapita nchisa na komunidadi yonseni yatu inalongwa kuti ndi kompostu ya uregulado nyumba na nyumba mtisaka kudziwa kuti ndipapi pana chita upondo ndipapi pana khala na programa zonseni za unyawi zawo anakonda gumanefu na programa nonga na zezu tisachita kulonga kuti ekipa ibwere za mpezi achita pinto nonga na pepe urgenti para kuti achalire utenda wa kupanda
0: Pai analimirira mai rainya Zimbabwe kubulikira chisa chino cha Zimbabwe. Ifi nzizundu natipa simpata kuna mkulu shumbozi wankati mwachigaiku cha mabasa ngumi. Na kusabizua kuti alikupatambu basa kundi ya mabasa manghasa pa kunundula na kuchalira utenda nyoka za kuenda kolera. Alipano na ife. Nzizuno unatipanga tangu ya basa kulu inachitemwe. Na mbomba kubulikira chisa chino cha Zimbabwe kubulikira pano pakhaya twera kuti tikhale kutala na utenda wa kolera mpisa mwatu pano pa district
5: cha Thomas nanga ndine Elias Matheusira chokolati ni tekno kwa sababu pano pakhaya ife desh kuti toma matenda kolera sapita nchisa cha Thomas tsenda kapreka cloro tsapasira ma responsable ya mijigo cloro kuti sembre aiki mijigo cloro kuti sembre tunde matenda a kolera nanso basi pataye nkhambi pina kuponda mbeti sapreka ponto kloro mu michera zonseni zene zili pano pakhaya kuti sembre titunde matenda a kolera itambeti sapita pisa na pisa bairo na bairo mtenda kapreka mphangwa kuti komu anthu anathunda matenda a kolera pano pakhaya
0: tingalonga zizuno nkulu thangwe ya anangwa kuti aliku gumanika pa nyumba pana kupasaoneka nyamvu ulipo ntombwe wa kloro tera kuti kemazi tera kuti ingamwa mazi tikonde patika na utendo no na kuti ndi ntombwe kuti sapapi mfunye panangwa nangwa sasenyezera kuti kloro asabwere sapontho utendo kolera alipo manyerezero ne kuna anthu kubulikira mbutu zinango anangwa salonga kuti nkhabi kumwe na thangwa kwema ya madzi ale na dzesa kloro Njipi basa na chitimu apanso kwa ngumi tira kuti ngondo ineye ya utenda nyoka za kwende na kanza mbumba ikarakutari na mwinji. Kubulikira pano pakaya.
5: Ife cha toma tizo kuti kloro ndi alinayo mpamvu ya kupa chimfunye cha kolera. Entao, tambeti safunza kuti akapangasweka kloro kuti sionsene kutasikanaye kloro tae. Entao, podi pipisa maze kuti maze ya peruke dipoje anto amwe maze aku makale pipirisiwa cha nakupisa
0: pimbuzi
5: tambe na chimbuzi itambe savuma tambe kuti akumbe a jenje kuti sembre aike lishu
0: panangu sasaka kugumanika madzi ha munzu mulungu angavumba madzi kulimira ukonda famba mbyanje na chipina chitimwa babasa ngumi tira kuti mbumba madzi akonde kwasia na kuti madzi msachita kuti imbu zibalani sachita kuti nchenje na thangwe ya kununka zigumanike pepali zingama msaenda kapama peno mpya kuja ndibasanje na chitemu nzizumu tera kuti pepe pipi kalikutala na mwinji
5: cha otoma ife tisafunza kuti tenge afungule njira kuti mazala kuti akuparara ale sembe kuti abuki maze angamata poche afungi pale pana jenye pa kuti sembe pakone mazala akone parare angapatika na matinani ya kolera cha otoma ife tisafunza kuti mundu angapatiwa na matinani ya kolera entao tenge abwere mwansanga kunyumba ya ngumi kuti sembre atatero mundu sere kuti sema tinaneo akanaye kutale o nao angapatia kunywa kwaje kuti deve aperusi maze aiki mungrafa na munyu tambe na shuka kuti sembre kutakanao mphamvu kuti afike te kunyumba ya ngumi mundu sedu
0: manja Zimbabwe oye takuta kakama khaya oye na kuti ifembu tepa kunghomo tafika pansiku ya lero na pindi yathu ino ya kulangana kupangirana pakati pa pindi yathu ansiku ya lero nyakuva Ifpano tachita makani na mwinji talonga thangwe ya utenda wa kolera papindi ya kulangana kupangirana. Tira kutifungisiretu mafala panangu alipo kumalisira pela kuti kwanise kufunga. Mbwenye ife mbitida zati panu tabwera antu kusiana siana. Tabwera na Rogero Matraya ndi nkulu ko alipano hapa na ife ndiye analimirira basathu ino pontho asalimirira kundi ya malokotori a Radio Msambiki chisena chindau na chiputikizi. Tabwera nya kutekenya motokala na ife panu ndi Said Kamisa kino Montero wa molongera chiputikizi. Bartolomeo Funyo ine zinanga ndine Joaquim Sombe lokotori wa malongero achisena ku Radio Msambiki Beira. Ndakomera kakamwe makolokoto kuna imwe takuta mpaka siku zina mazina. Salani mwadidi
6: kulangana kupangirana.

0: mwanyikiri kuli mbumba mwanzeni munatibva ntsiku nongana yerero bwera kudai teni muno mustudio yeri yemisidadzande katai ndadzana anzanga pambodzi nanzachi analongeka dzinachi
1: ini dzinanga ndinidzee lakasenjezera ndipangane nemota
2: ndimwene anzanga muno mustudio radio musambiki ndimwene yakubva mukutibva mbuto dzizinji dzakusiyana siyana pantsiku yerero ini dzinanga ndine markeza mari kune mwanzeni tambirani mkono madyo
3: dzinanga ini ndi anyakubva radio musambiki dziko yapansi sene dzinanga ndiri Felix Sever Jemusi ndirangonza adzuwa
0: ntupo ano ndidzowa
3: dzowa
0: pembwe idadzana ife lero safuna tidziwe udidi na wipi wakuti mamuna anankazi pa nyumba asembana mbabala nawo awiri so kuti mamuna uyu base kapate khale yogwarda mai uyu basachi khale ya malonda kwenda thika kwenda kupi kwenda kupi kutsogolo kwandi mamai uyu adzenda kachite impresho ku banku kuti dinyero ene nditane ndi bateri bateri tena ndikwanise pitisa mamunanga pa base edidi nduki yene inalumwa na ena imbo na masiku ishi pinthu pyachitikadi pai ule basa alikuiphatadi yaoneka basa basa te chinchino cha chinjwambo adi chishefimbo so kuti ntsiku zina madzina pai uyu adzafuira maso na amai anangwa kunja mkazi uyu adansakira basa oyo cha anduwala pakufuira maso pali pai uyu ndi pinathuke makarasa wachi kakhala na mkazi wachiri kunja kule tepa amaa mangiro a nyumba pyentsene mbadziwa iye kuti basa inaphatene adandisakira nduyu tepa mai wankuluyu asakhala nyumba ikorogani uyu wang'ono uyu ja amaa mangiro a nyumba tepa akuti safuna tidziwe udidi na wipi wa pinthu nongana pepyo anzanga
1: ndeni momwene maidominga ninga mafungula ine ndi phembo ikulu maningi ndi phembo ina pansi ano ponsene anthu onsene anakadzi kuti phembo neyi ndi phembo udidi ulipi udidi ulipi ma uli makamaka ndi uyipi udidi amayi na pai mwazibvetsera kunjoko udidi ndinepa kuti mamuna na mkazi nyumba panango mbakwatana panango mbakhala pabodzi pene panango iwo asakhala kuti mamuna basa nkhabe mkazi asalima mbaisa mamuna mamunambo basa nkhabe aonsene azakha pabodzi pene mbabverana ati kubala nawo uno ndi udidi mbuno thangwe yanji thangwe mamuna na mkazi pa nyumba akakhala mbabverana ate mbodzi wayumba kwatiwa seoneka madodo anthu mbongati ale kudabukawo abukambo akhalambo ne chinthu nkhabe lero mkazi usho atani ampheza mamunachi mwaca kuphata basa mamunambo ngatachia mwasamulemezambo unole ndi udidi maningi ndi udidi unadziwefe inabalanga ine udidi usho pepi senda kutola tai ndinasiya payamalekeza kuti alongemwe pangono udidi
2: ndi mumwene mbuya lakasi tapibva pensempe dongemwe anthu kunjoko akwanisamo kupibvambo na nzeru zanu zansene zidongemwe apa mbwenyi ine njira zinafuna kugwanda na ine nkhabe siyana tani na zee zidongemwe apa nduli mpyakulongera kuti udidi apa tingafuna kuweza nkwakulonga kuti tingakhala pa banja ife mamuna na mkazi asafuna phedzani apasani njira didi apasani lusu toera makhaliro awo fambi mwa didi toera na pyana akhalembo akufansa pepo na ungumi wa didi thangwe pangaphatwa basa pepo tinaona kuti tinakwanisa pang'ono na pang'ono kukunda ucherengi kundi thangwe ineci nchino kungacha kunja musaona anthu phana mana aya nandakalima aya nandakagulisa makala aya nandakagulisanji toera phedzana mukuona tu nonga mphembwe na ife pa ntsiku ya lero iri kutifunzisa ife kuti munthu ansene akuchitira cha udidi safunambo mbwezerembo na udidi mbwenyi apa baba uyo hadazindikira tayo pa mphamvu za nsene zidachita mkazi toera kunsakira basa aionadi basa lero na kobira mphakamiso kaphata mayi akwanisa kumphetsa pensene yaoneka basa lero mbwenyi baba ucho aziuzindikira tayi mphamvu zidaita mayi toera iye afikire pa mbuto ineyi aphati basa mbwenyi iye akwanisa kumdwala mayi uli mukuona tu kudungunya kuna funa chita maya hapa hii baba uli nkaka na mungumia didi kwe kuba, kuna patee kuli basa potu kuzakatamangisa kwe kumukona tangu yanchi tangu ule danse kila basa kudungunya pa zinapati pa nsolo pati mukona tu nunga baba ushu aa si baba udidi tayo tangu iye pensempi dechite ipa zuzu zindikira tayo zindikira maya dechita mpambu zansendi ya muna zinji chinchinu aseta nzeru zizu maya peza mwadidi kutindi kupeza mamunanga tuwela mangwana angona basa anakwanisa mkundu zindikira mkwenye baba ushu azuka na nzeru zadidi ansange ndi kafuna tomatepa
0: nanji tadzeru na mulendo muno mulendo ndi anapanyoka pweko Vicente
3: uyu payankulu uyu payankulu uyu ana nzeru zokuipa mkaza kumpasa nzeru angamba mamunanga ndakusakira basa tepa iye
0: I Nzidzi uno ungakhala na nkazi mbatsalakana kuti mwenye mamunango oyu okamizati yapanduka ningulirembo ontsa patu zache zapanduka ningulirembo nkazi uno usafunika kumphata na manja mairi sasawa na mai ushu achita pionseni na pionseni kuti mamunanga akwanise phata basa kuti tipedzani pano uno ndi mai imwe pai nkazi nongonono ndi mai iwe siwe mbali achita iwe ndiwe nyapena majia na wabali achikuti nzidzuno alukutuka ujolijo nzidzuno chova chitaduma majia tsalakanira iwe kuti mamunanga akhale na basi edidi kuti mangwana tipedzani agora imwe tengi kumpidiri takuta unkulu mkazi nongonono anakwanisa tsalakana kuti chi mwana mwana chiro mamunanga iye ndi gwarda na masiku basa nje kukupa imu bo ine nditane nimpitise basi edidi uno ndi mai wano wachiwiri imwe tengi dziwa kuti unosi nkazanga tai unoni mai wanga wachiri anakwanisambo nyerezera kuti mwenye mamunanga apate mkubase edidi kunu iya bali achianawa anatabuka agora papa imwe pwadi ngakhala kunja kwa kukomerani tani amuna ntsena sapichita pipi maji tengi dziwa kuti uno uli anaeni panyumba mai wawo ana unoni mai wanga thangwe mbuto ineni nzidzuno iye achita kuoraji kwenda kagumaguma tekwanisa deveri dinyero mpipi nzidzuno alikugwa na kulamuka na kuipagale thangwira yanga ine agora unono mpodi kuti ine ndinduwale munthu wa nzeru asachitatepo agora pepi pinachitemo pia kuti muonana angu kunja mwakwata makarasawa na makamiza mwenda kakha kunja mwamama anga nyumba kweko agora munthu nonga nono kweko paila kasi tipedzinimo
1: andi mai Dominga maisheni pa Vicente mwalonga maningi tangu if and tangu mundu nensa ai yasina sokatepa konza mwendo dilo mangwana no kumakandale wanyira pankwiriro mangwana unakwira nakupi asena songa misangani jana ndikuya pano misangama misangani tani uno ndi mwambo andi ndiwe mwaneli kuti alipo akazanango akasemwa na mamuna asonga enda sembwa ndinipa banja ndina mamunanga ukodi mamuna mbache mkapi basa mamuna ngapi basa iye atakala ndule mamuna seku ntawa bakane babuzipeni nyato ndi nyatwa nonga mbuya chena longa pano kuti kwenda kulemego kwenda kaya kwenda maromeo kagula uchema mkazi no mbaza gulisa imba mbakumbuka kuti shi anti ine ndinyani kuipata mamunanga ndi lova mbaza nja kugwarda luma na imbu na masiku paine buke gwala ni basa kia paine siya patrao basa gwala ni nile paine usi patrao anita paine usi patrao aluma na kuluma na imbu kuluma na masiku tani tu nani iye ne mamunanga basa na ishi chukutu mama ini mana kunyupo kuni sa kuwende kene bime minangu mbu ne pakuti kuni mabuzibe na zikuzon sene anita mamunanga liyeri ishi na kusakira basa basa yonadi basi pokona pokona basa pale mbo wa basa ndi basa wa mamunole ni niyo akaipatani wipi ulonga madominga pano nditinepa kuti ii mamu na ule na kupata basa na kuona mkazi ule adasakita basa ule sinkazi vitae ena kasakambu ya kembo chibwenji doka doka nyamalawe mkazi ukunja dinyezo nsezi kapata ukuli pili dinyezo zikapata ukuli zile tani pina akamotorisha madominga akamotorisha mamu na ule
0: kali ya kali guarda pitish kudila dra agora jinjino ni motorista
1: hei ndao napigo lokotea njiro mutani nonseke mamu nole tani sangu sakangazi nangu cha kumangira nyumba wakule nkazushu ne kumangira nyumba ne ana uno pai ndu wipi pai ndu wipi uno simwe mutai nkazako ndi nkazako kazo kuyo ni kazo kunja kazo kunja nga kukone pule mbeaji pita nkitewe udidu na nkitewe dia inafuna duwalewe dia inafuna kufukupa anaenda kakusia pa mamba ano makusia guwabwa ndini kazako mwe ule mbili kutipaye kaimwe wene kamanga nyumba hili mkazi ule mumbulu saendi mupilise mkazanu adabale mwana ule ndi chongorongo paisheni
2: ndi chongorongo malongadi madidi maonga chisena cha ndi chongorongo chikuona chinchino mbuya lakasi ndi azinja muna akulima na chongorongo mwadadonge mwapa tepa ndi azinji chinchino muna akubuka mamizi mao tuwelela tenzo ifika panangu tika nyerizira kuti mundu angakula pana mamuna angakula sakana nzeru maningi mbwenye lipwa nangu angakula panangu mne sakana nzeru za kumanga tae mbwenye sakana nzeru za kubodola asa zikata ama ndia zinja muna daunefi mpisa umu atapa nyumba mbasia mai pa nyumba na anapiana ne kwa chita madishpeza ngabi ataa na kutana tuwelela kazi nangu kunja angafika kweko na makobili achale panangu anga zakamala basa napate kuli ya zakamala kweko asa zikatamangi swambu na nkazi kukwe kudendei kuli tangu nkazi zuli kudendei asafuna kubili zaachi angaona zamala kubili zaachi mamuna kuduwala asa zikatamangi sababa bwiri yangu imba kwano hey, ini nkazi ifu tika sinzeka basi tizufi na tuira tikali mamuna nkazi panda asa zikatamangi sa kuchita kumkwate kwenda kamponya panangu anasaka mbumuntu achisa chai kukuna mamuna nangu alikuduala bwiramu kampangeni ubaliache zikankwata mkona tutangu yanji changu antu chinchino akulimwa na tenzo akulimwa na radio akulimwa na pintu pia kuipa mbapiona hii mbakonda kuzindikira kuti tenzo ishi na limwa na iye mangwane na zikansia pa usiwa na zikansia pa ucherengi nje zinja muna daunefi simbozi basi tai nje zinji amuna siya mai pa nyumba mbaenda kutenzo panangu pia kapiwiri pitatu mbwenye asabwe kunyumba alamala mkona tutangu yanji kwe kunkazi kudendee kule akamfuna pa mizizi kapate basa akamfuna tangu wakana ungumi mbwenye chinchino amuona kuti basa nkabevi ungumi achi uda nzwane yule nkabevi pepo mai ule ndiye wakutoma kuntamangisa mamuna ule baba ule na kusweka nziru asabwire pondu kupi kunyumba kudesenka zacha kulugari uku wiku dabuke uku wankazunangu wa chwiri.

Puxa, não zizima pindi machano, 17 horas na 6 minutos, Rádio Moçambique, Monombeira, na fala Yazena Bacare. Nimbo zakuguma muropa, nimbo zakububuda ntima. Inde, tamalo kuiva nimbo. Ida disanza isa, panango, anango ndiwo hada kumbukira, piakale, ife... Safunika tingafamba chingu langana nduli mbunyi pezi wajiwa na malezi nkoma. Ntandano wa nyimbo za kusiana siana mponya mponya waka waka waka.

Ose kama kole mbilweni kako au pagungo yewene Iyemana chikogo Ose kama kole mbilweni kako au pagungo yewene Loko pagingi Loko pagingi Lalitimba mbilweni kako Loko pagingi Loko pagingi